0: 1.7 FM.
1: Mi sa ako mo kaya da goza. Dosya sinikilag, ako nang kaya da lora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: Pataga, Mastiki Paluna. Mi timpong notisya pabo, Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga Mastiki Paluna. Mas fácil ainda, base compra, kubadata pensa ribaje.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Visita ang si Unicorn Megastore, Riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
1: Yes, you can afford it, now more than ever. Paga, Mastiki Paluna, ang si Unicorn. Pabiba mi ho.
2: Make your move ku Facilito Cash Loans. Hey, apat ang profesional ku aspirasyon pa bay di biyahe? Of bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertido un kurso lokal of bay un bong seminario internasyonal? Awal, make your move! Bota ipensadi has yung home improvement y derecho of expandebo casa of apartment? Awal, make your move ku Facilito Cash Loans.
3: Lo que cubo que, aquí na buen taller, si curvo taller.